Dabwe dadi hon, ewa widrim do inu e mon. Tshemen do ti min gutano, shtei monu. De che ta nyunat, che senta gute shpeten mak tshem do, win kato datak. Ne e shuit mak che wan, de che te monat. E gute e nu gutne che wan, ka dabwe yen damak. Ne ga shpeten damak, kene te paik na gwen dabwe. Wen kan stwa bata gute e mon, ka minu gutna na umushum, ui kanash. Nad tam ke himya gane te pet kawasyut mas tuwen no tasyu inaro. Wen ka inu imat, no kuto es patenda kutanyun mag inu tapaj mundo. Wen ka inu imat, no kuto ti abuitadish chichi inu daut na tutuasi mag no kuto es paten mat shenno. Inu imin, e kute den no chen mas tuwe bandin inyun ka es patenda mag. Inu imin, e wadende chenista tadihin, ke che pastaman kwesiban inu tsendamon, ne tepe tayanskat kaminwin. Inu tu chinano, wikunwenda magstanyuno, wemuchu wikunwenda nano, stay mono.